e ku ojumo o e ku ojumo mo e tun ku ojumo to mo gbogbo wa la le de le yi loni o ajire bi o akori oro mi to ni mo pe ni eru obodo eru ki ba odo aya ki si ba olo eru ki ba ologin ni ko ma le sode ku bi ogun ba ti de eru ki ba soja kankan lati lo sogun tori pe dibi ni asiwaju duro gbogbo oro so ku so yin ko mi ko fa laso ya ko ti ero ri ko ri ero nibe bi ki se pe tawon ewe to nbo leyin ati awon agbagba ti won wa nile ti won ti darugbo sile ohun gbogbo ko le ba atuba ko le ba atuse fe nikan kan wa ni toru pe ero nbodo eni ti yo wo e odo o lo minu kan eni to ba si laya ko na ko bo sita ko pe keni kankan ko ma bo sita eru ba wa o be ni eru ba siwaju tori eni ori satani akande eyan si ni asiwaju omo olodo de omo abibatu mo gaji lati igba bi bi re nlo ti mu ayan mo ire ati itesiwaju fun ilu re wa saye abi ki wa la wa nsare la le ofun lori ohun ti ko kun wa lowo lori ona to ti fi gba wo yin dagba lori ise to ti se feyin na e wo bi okiti ogan ba ori ara re ni mo hu le abi arigi segi to ba segi ori ara re na ni mo se le akeregbe te gbe lo sodo te lo fi pon mi ko pe ko jina ile asiwaju o yo yin abi e mo ni tori pe ko ro bi si dagunro ni asiwaju be ni dagunro ko si se je eyan to ba lohun o je dagunro ko ranti egun tin be lara re ni egan pe ko yin o ma dun o be ni bale bale egan pe ko yin o ma si lo o yin o re popo ogi basiwaju ba lo saati etan to ba keyin na te ba ye nibe gbogbo awon eyan na la siwaju oni ki won o tele yin oyin ti ladun tele o lati igba iwase wa eni olorun nife loluwa mi yan o mokan mokan loye nkan o se be ti je lo e ti lo saa mejo ti ni bale e si tun lo saa mejo nibi ti won tun fun yin si gbogbo ti an ni ke moju to nbe na ke se e mu se gbogbo ona we irina to disoro nle nikan debe lo yanju gbogbo e lo dirorun yi ki wa ni lale ofo te nponran lewe ke to ma pon ole lewe ohun abosi lewe ah fawon eniyan mo ba da be eyin niyan e ma se lo o eyin eyan te n gbe jigi ote lowo te n ki ba dara ke rora yo ikun oju yin ke to ma yo telumi ke rori wo teni teni akisa ni takita omo eni o se ti bebere ka fileke so di omo elomi o tori lojo to logun ti n je lai moye omo yoruba kan o ko na igi ote mo won ri o e je ka se pele o be ni ati omo hausa lo n so lori nigba na o gbogbo won la wa na mu ba se to mo yoruba si yanana ti to mo yoruba o si yo mo yibo sile omo yibo lo ni iya ohun obi dudu o tan lenu o kun ni kun ibi la gbede duro lohoro yi mo ki gbogbo eyin onigbowo wa honorable olubunmi to ji oju ti gbogbo eniyan mo si bi ti o ti won se onigbowo eto yi nigba gbogbo alo teyin na o ma da abo yin o ma sun to ba dun tan aye o ma ni gbagbe yin be ni o mo dupe lowo amoju ero mi to n ba mi te akadu ni mu olowo gbogbo omo yoruba inu wa n dun pa ti ni asiwaju ni gbimo ati leni ni gbomo yo si ta

0: don't put one finger down. Now him be say, you self they like go where he pay you pass. So why your choice for bank go come different?
1: You self don't try. For this your hustle. Download Smart Cash app today. Make your money come the hustle for you. You go get 15% interest per annum for your savings. No shishi as charges for any withdrawal way you do. Oh, now free of charge. And get up to 10% cash back for data bundles. No be cho. Terms and conditions apply. Smart Cash. Now by Airtel.
2: Etuku dede wo yi eyin eyan wa ni gbogbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sunwa idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbo wo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isi ti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso sebi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti nyapon yan rin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri on na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re ise lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si ru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe edakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore ekoko ase eni to ba dore ekoko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi mo wipe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọn oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa n gbara wa niyanju wipe iwo yawo to abamo wipe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wipe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a n jẹun to dun a n mu to dun elomii wa ko le bere mu nkan le mo bẹẹ lẹlomii wa ko le rinrin iṣẹju marun yoo ti maa fọwọ lebadi gbogbo awọn nkan ta n jẹ didun didun yii to n ṣakoba fun agbo ara wa laye atijọ awọn baba nla wa ti wọn ba jẹ nkan didun o lawọn egboogi ti wọn fi mọ koju ẹ awọn egboogi naa la wa po papọ sinu 24/7 aba mixture lati maa jẹ iwulo fun gbogbo awọn eyan o wulo fọkunrin o wulo fobinrin o wulo fọmọde bẹẹ lo wulo fun agbalagba ẹ si wa mọ wo egboogi ta n sọrọ rẹ yii ko lọ tinu rara omi pọnbele na fi ṣe ajọ nafdac ti fòǹtẹ̀lú ìwọ náà lọ rà lónìí torí pé ìjáwá ìjà ò sí always guide ni wọn ní kọ guide ara rẹ ẹ jí n kọkọ dókè lọ náà mo sì ń padà bọ ẹ kú kalẹ.
3: Bàbá ẹ gbà mí ẹ rà mí kalẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ mi yìí má ti sú mi ìṣe ló ń pariwo ẹ̀yìn dídùn ara ríro ẹ wò ó mo ṣe mọ̀ pé kò lè mú ọkàn lọ oko mọ́ ni ò ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ dàtọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ni kódà tiẹ̀ kan sùn lọ ni.
4: Abba ajókòó tí ìgbọ́ ni nípa 24/7 aba mixture kọ̀rọ̀jọ́ gbòògùn bílẹ̀ táwọn ọkùnrin ń béèrè fún gbà gbogbo àkànṣe gbòógì ìbílẹ̀ tá a gbé kalẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé 24/7 aba mixture kò lọ tí nú rárá ó kágbó ẹ̀yìn dídùn ara ríro afọgẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ìdọ̀tí ara dànù lọ́gán lọmọ ọkùnrin abádúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrinlọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtẹ̀gùn la fi pèlò rẹ̀ àjọ nafdac fòǹtẹ̀ ló gbà ó da alágbó ara 24/7 aba mixture láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ nàìjíríà ẹ máa pe 0916062653 0916062253 orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ 24/7 aba mixture gbogbo ìgbà ìjáwá ìjà òsì always guide.
2: Benny, ija wa ija osi, always guide no ni. Se wari bogo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 abamikchon yi. Number yi o na ni ke ma pe 091 60 62 62 53. E je npe le kan si 091 60 62 62 53. To o tun igba mi na ta tun ma pade

0: ọdọdún ni sakunruwe ọdọdún lo rungbọ na 2026 le lujide
1: ba wa laye
0: ati lalaafia
1: eyi lawon igbimo loruko kabiyesi je gbadeti meyin
0: tin fa koko yi pe gbogbo toni leta lejo
1: lokunrin ati lobirin
0: eyin ololufe ohun rere
1: lati wa ki awon eyan yin
0: ebi
1: ara ore
0: legelege
1: ladugo sadugo
0: eyin onile ise nla nla
1: ati kekeke
0: e wa polowo okowo yin sinu iwe
1: apileko
0: eyin ni dokio
1: ti yo kare aye
0: nigba to ba jade
1: eyin baba
0: iya
1: alami eye idalola
0: e wa gbera yin jade sinu iwe dokio
1: o ti ku
0: eyin elegbejege
1: eyin ontaja
0: niketiketi
1: e wa gba stand
0: sile
1: lojuko ibi ati kagba ayeye
0: eyin ni nigoluji
1: American Drama School
0: ile oluji
1: se igbagbe wipe
0: babambari ayeye ayajo le lujide
1: 2026
0: yo waye ni Saturday
1: ojo kokandilogun
0: December 19 2026
1: e wa
0: eje ka jo se
1: falaye lekun rere
0: e pe alaga igbimo
1: engine adokun adeyonu
0: sori ero ibani soro yi
1: 08033722581
0: lekan si
1: 08033722581
0: ile oluji oni baje o ami
1: awon omo igbimi ayeye
0: lolukede
2: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni
3: oda
2: ti e kon sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko ri bire fun gba gbogbo akonse gogi bile
4: ta gbe kale lona ti gba lode
3: 24/7 aba make sure
4: ko lo ti nu rara
3: o ka gu eyin didun ara riro
4: afogede gede jo ti ara danu
3: logo lo mo ori abaduro to
4: ti o si ma sise akori lodun lolufe re
3: iwe atego la fi pelu re
4: ajo nadaki fun te dugba
3: o da lagu ara
4: 24/7 abamission
3: lati je alagbata jake jado le nigeria
4: e ma pe 0916062653 0916062253
3: oruko money janu omo 24/7 abamission
4: gbogbo iga

ọtúnba ní yakin le minu akin ọmọ ti ki sojo a to fi se ogun ran eleyinju anu ni ogo ilu ni gbogbo wa ni dare ati ife dore nfe o lati lo soju wa nile gbe ma soju sofin iyan house of representatives labuja koko legun yan suku legun agbado ka soro ka ba be ọtúnba uk lo ni yen o idanre ife dore eyi ta duro loju kan bi omi adagun to ge o eni ti o ja fun wa lati gba gbogbo eto wa wale ni ka fi bo wa gbe wole o honorable niyi akin le minu ọtúnba uk labẹ asia ẹgbẹ oselu pdp ẹgbẹ olombrella ni kadibo wa fun

0: wa alhaja
1: oni cat muritala
0: alias yalarondo
1: o ma ti lo nigba to pe 95 years odo ba la o lo ti wa ibe na lo si pada si
0: o daro
2: mo ti hu ka pe laye to a o pada lorun lo sin
0: mi ojo Tuesday 8th of October
1: by 12 noon
0: in the fidel prayer yo waye fun mama
1: ni number 5 Shitu Road
0: opposite school of health technology odo road
1: akure
0: leye yi si ni reception yo waye ni the same venue
1: ti tomo te bi tarata won ore tojulu mo yo ma seye ikeyin fun mama
0: opo awon mo atomo lo se lede leyin mama wa
1: haja mulikat murutala iya larondo
0: oni titi lai pa won ni gbagbe yin
1: o ma se o
0: se pe akutun ni ri mama wa pataki yin niyan
1: o ti wu karu gbe ni eni o dagba to ki wu eyan ko lo
0: le o omo iwomo lodo oba
1: o ma teni gbo la teni gbo re
0: o ma re ru re ko ma re ru bere ni
1: oni wo ni le ku be ni won de kokoro
0: eru wegbe eru nla nla ni won fi n tele
1: aideru wo kan ku ko o aye jije lo po be
0: to
1: gbo awon omo

0: e ti ri mo mi seun ton kon soke e gagara bayi eh e ku se won mi seun
1: e se olosu e ku ojo meta
0: a de ku odun yi
1: a ku odun a tun dupe lowo olorun pe olorun tun de mi wa si doje ni olorun tun pa mo ni odun so ko ja emi tun wa so de mi ni odun yi ogo ni fun christi
0: o da don ah a ri pe odun bayi ototo laso ototo nso ototo ni
1: olosu ta dun ya so ah in fact mo ja won lesi lori sirisi awon voiceless switchless polish lace come abo kan ba mi ra awon switch lace wa
0: awon polish lace le abi
1: be ni awon polish lace wa lorisirisi colors mo de sun awon ofi lorisirisi te ba ti aso tan ke ro ofi si
0: o wa awon ofi yen bayi
1: be ni ko si pe sun do bayi sun wo ofi kiri e mu aso e mu ofi si e mu senator materials si iyen ni tawon okunrin tan lo to ba ye je pe awon okunrin ti won fe le senator oni lace okunrin ti oni wo tawon ati jawo won tan ma jodogba o wa lodo mi olosu
0: iru awon karai pattern se le itu yato tori awon pe se se ki se akara te pe pe awon olowo nikan ni owo won ma ka tori bo se ri bo se se yi ile itu yato
1: o love to awon akara odun yato o won ja awon akara ko lodun eyan la pe ni akara ofi
0: akara ofi
1: akara ofi ti eyan ba wo wa lo pe eyan wo ofi ni
0: iru awon ile bayi
1: be ni mo de so da awon akara medium ti o kin bo mo la awon akara kekere lori ye te ba se fe ni awon to fe se ayeye oku agba tabi igbeyawo e ma le ko le badon e ma bo lodo mi ta la la la kwa se te ba si fe awon to wa so da mi ti mo mi
0: amo yin si awon aso white e ba wa salaye nipa awon aso white
1: o lo tun se se wa awon aso white yen o se se po di lodun yin ti ba ni ke ba daruko asiko wa ma lo won ja awon aso lorisirisi rainbow lorisirisi so pe mo ki awon alaga odun pe e ku orire o
0: alaga church
1: awon to fe se kori odun yin won ku orire awon to ta oses don tusa ko ma bo lodo mi awon ti lesi iko amure aso pepe awon design ton lo si aso awon tele
0: tori pe odun bayi se lawon mo se yin yen a tun ba ki won lodun e pe lewe kuse o
2: yes sir
0: ku oja odun o
2: yes sir
0: bawo ni gbogbo e se nlo
3: e ba wa ra so an reti ile se mo mi se trading store doko ila kale si oniwaju St General Mary Hospital te ba do po lodun yin o
0: yin o eyi na tin ki aso bayi o e tun ma so ki abi
2: yes sir
0: ta no e mo mi se e ba salaye le kon si mi ti odun yin wa
1: shop mi wa ni na ba sa se dai odoko yi street niwaju St John and Mary Hospital go any ya seun ko pe meji anybody ba se olokada ba se omo kekere da bere wa mu yi dodo mi e ma je kan kokon so yin je o
0: phone number tawon yen ma pe yin si
1: 08033894569
0: le kon si
1: 08033894569
0: ha ojo odun te so waju eto ojo odun yi ajuti gbede Yempress Power Services bayi e ku se ni Yempress Power Services o o koko ba ju we bi ti Yempress Power Services wa na
4: ke ile se wa wa ni number 137 adjacent Sterling Bank ni egbe Canada Pharmacy ni ilu Akure
0: e ba sala ye awon ise ti e se lori oro iya power inverter ati awon batteries lori sire
4: awon kan ti a se ni awon kan ti o mu aye derun ti o ni si pe a ni foya tabi beru nipa ina monomono a se inverter battery pelu solar panel anta solar freezer solar fan anything nipa solar oni a se ni ile ise wa
0: e ba mu category solar yen ni eyo kokan
4: a ni category to je pe battery eyo kan pelu panel ati inverter to le gbe fan television pelu ina monomono ni ile wa ti o si pe keru ma ba wa boya ina ma wa bi na o si a ni ele to je pe o le gbe pumping machine wa a ni ele to le gbe blender a ni ele to le gbe solar freezer ta ti ni sile ati be be lo o ma sise pelu gbogbo nkan ti a ni sile awon ile ise ti won ba fe se solar a ma koko bere lowo awon nkan ti won fe lo fun awon kan wa to je pe won fe lo printing machine awon kan wa to fe lo a ma recommend eleyi to ba ma gbe gbogbo nkan won ni irorun a le se oni battery meji oni battery merin oni battery mejo a ni awon osise to ka oju osuwon a ni awon engineer to je pe to tin ba wa sise ni ile ise lati opolopo odun
0: e ba wa salaye nipa awon batteries ti o wa ni odo yin
4: battery orisirisi la nibo a deal pelu luminous products gbogbo awon eyan to ba mo product yi lo ma mo pe is the best of the best ninu awon battery to ba ti je luminous product odun mefa odun meje e si n lo lo lai si iberu tabi foya maintenance nikan la ma ba yin se a tun ni awon product mi a ni lithium product a ni unicorn product ati be be lo ni ekan si ile ise wa wa ni number 137 adjacent Sterling Bank Oyemekun Road beside Canada Pharmacy ni ilu Akure ti a ba n bo lati oja a ma duro ni Canada Pharmacy ti a ba ti koja Oyemekun Grammar School ero ibanisoro wa ni 070 31

0: to atata to ma mi lo titi ni tu ti dode
1: ulenu se
0: agbagba bu ye ke o mi bi bile tu yeri yeri eto ni bi ti akiko ju ape de ara ni henry ojagbo mi ti ma nfeto alado sape loro ati dise ti o ma raye
1: kasa
0: to se ye tu ti de
1: orisirisi ogbo ati imo
0: le to yi ma nko ni sa
1: aimoye awon ijile oro atakale de to je ti ngbese
0: tawo ikale ilage apoya ti gbogbo omo ile yoruba feran
1: lati ma gbo
0: ojojo wednesday lagogo meji si meji abo
1: ile to yi ma mi le titi lori radio adaba
0: 88.9 fm
1: o ya
0: henry ojagbo mi o mi kimi ki agba ninu awon pedepede tu ti bale geja
1: eni to ma pari ati emi loloro ti se ti lore
0: eyi na le kan si won
1: lati firungba oko yin
0: abi
1: lati polowo oja lori eto
0: 0803 472 5933
1: ulenu se
0: eto atata to se yi tu ti wole de
1: e ma miss ye.

Nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti si baye o si fun lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iyen je 5250 ki kopa ninu ipin ile ise na rorun o le se iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo sec fowo si pelu awon ile ifowopamo to n kopa ninu eto yi awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona miran ti won fi owo si te BVN re sile lati jari pe idanimo re je otito yan iye ipin to fe ko si san owo re leyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yo fi ranse si o sabewo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le se iforuko sile fun ipo na jowo ka mo ilana ati ofin to diro bo n to fe ra to ba n se ye meji ba ile ise to mo nipa se soro awon stock broker ajo isuna ati awon olubanidamiran isuna owo re soro fun itonisona ki o to foruko sile.

0: ko bo ba nse se oko o ni fokan bale okan o tutu o ni kaya oke gbese nbo lo tin bo lo si ko si lori ise oko to ba ti gbeyanju to lo ogun to yayi to lo kio gold to ti lo ni bere odun to ti kokko lo lo green star pelu reactive to n to bi ni osu keta to gbe reactive na papo mo grow mighty ati ofa power to le mejeje papo lẹyin gba to ba ti ge gbogbo koko e lotun lo si to ti ge lori tan to ti ge gbogbo afomo to wa da ogun bo ninu osu keta kinun pe pe eyo ni rest of mind okan o balẹ o wa ma dan bi egure berry won mo bere pe kina asire wa e ase be eyan o ba lowo lowo ni yawo eyan bu eyan teyin o mo da lohun pada bo ba ti disapo e ele to wa labe ogede ninu oko to mo gbogbo e oto ni to eyan agbe gidi ri yin wa nbe oto ni bi ta agbe ma n kowo faaji si oto ni bi ta agbe ma n kowo lewe omo won si e ri pe won n le omo agbe original won n le ni soku tori o kan le bo sinu ile ko ni gallon epo kan o le fa a kan gbe ya lagbaja ara lo ta gallon epo be marun won ba ta bi yun sanwo soku omo to ku kiwo na lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon iyawo agbe gbogbo won tin dan agbe ni timetable fomo gba to je pe ko ku se ni tin san salary wa de bi pe won o je wa lowo salary ngo mo so pe eyin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu olowo ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e ma fi e wa roko e ke ma ndako won o ni le wa nile yi lagbara olohun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo nje ke eyan ni fokan bale gbogbo nkan ti tagbe ba je ni ma mu agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma ndun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbon pa e an won ma soro kan to ba dojo mejo won ma soro kan to ba dojo mejo ti gbogbo yan si mo pe oba lagbe looto agbe loba ni lagbara olohun oba eyin agbe ki la nta le ise wa awa la nta grow mighty ofa power reactive green star ati keo gold plus awa lanta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papa kokko gba number oga ke ma pe won na 07054514477 le kan si 07054514477 e pe number oga mo bo je kin do dikeji
1: ero mi da la o iyan lo je
2: Aye da de igbade ro ni le ise fun to modern farmer oba lagbe odo igbalode tin lo na odo ni natin gunyan ni seju aya ni wara sesa technology ti to ko fa ni le ise wa ogbe iwadi ataro jinle mo to pinrin tedu afijiki wa ni le ise wa fa saba bi to je pe gbogbo igbala nsa wari otun o se gunyan ni lolugbo ni lota ni lo egun si ni lo ewa bi yo se le po to seju aya ni ogun ti o si le ti o si fele bi eti mo gba lo to pa igbale tu omode lawo yoyo ta fojuba e kan si le ise fun to modern farmer oba lagbe ni erita odigbo o si se kepe number 07054514477 le kan si 07054514477 loni awaro do igbalode tin gunyan tin lo ta tin lo egun si tin lo ewa tin lo ilubo tuto

0: fun ti lo si bi se
1: mo fi ki gbogbo eyin ti e ba mi nbo lati e kan o lori eto wa eto yin ta mo si ise ile wa
0: dokita o ni mo ka to fura
1: ise agbe
0: beji

0: gbogbo en te n pe mi labe aso pe number te ba fe rodo odo igbalode odo igbalode ti ma gun legbe legbe yan ni iseju aya papa pa o ti gun tan e o ile ise wa na lo tun ni yun eyin na te fe ra ki ogo plus eyin ti koko yin ri ni iseju iseju eyin ti koko yin ri ni 30 minutes ai korimo korimo korimo number te pere number ileri oko wa 070 54 51 44 77 le kan si 070 54 51 44 77 number to dodo ileri oko nu are wa director patapata number gm won lowo tun won oni 080 51 83 15 25 080 51 83 15 25 o number gm niyan gbogbo nkan ti e ba alaye lekun rere lori gbogbo nkan ta ti so lati ekan lori ki o good plus ni o lori lori grow mighty ni o lori ofa power lori reactive lori fa partner lori green star gbogbo awon kan ta nta nle ise wa e bere lowo won lekun rere nbule wa won gberan awon eyan won wa gbe fun yin te ba ti jo soro oro ti wa o le to be oro ti wa o le to be mo fi kin yo lekan si o eto nte waju eto nte waju
1: be lo mi o ijeun uro la gogo bejila ati ma pe dada dokita o ni bo ka to fura
0: en te bere lowo mi pe bo la se nlo bo la se nlo Cure Gold Plus number oga le pe leyin eto tabi te ba ti fe wa ra won ma ja yin si be se n fin to ku na la se n fin sugbon orisi meji ni Cure Gold Plus todo wa ani olomi ati gberefu o to wa sunset ati olomi e mejeji le wa papo lo batan lo batan te ba ti fin leyin ogun ojo ni leyin ogun ojo na ko sinu e sugba mo pe oju ogun ojo lo be ni ti bi to ba sumodo to wa ninu omi pe omi wa lotun omi wa lo si ta mo pe ile alabata iyun ni oni ogun ojo atojo merin ogun ojo atojo marun ogun ojo atojo meta ai fi on titi e a mo fi fin ara gini ko ni dara ewe sile ele koko obi bo sagba oro legbon bo la se nlo bo la se nlo lo won ta ba fe fi fin koko ta ba ti pa ki ogo ba ti pa reactive ati reactive papo mo grow matter ti o fa power ta ba ti miss mete ta papo sinu bi kan o la wa mo yo sinu Cure Gold Plus ta ba fe fi finu o so mo ba je pa fe da fi atewe atigi atigbo la fi fo na fi titi e bo se koko bo sobi amo to ba je pa fe fi fin su ni ewe su ati ibi ti okun su gba lole la fi fin la fi fin yo si ta de bi pe nu wa odun bo ba je pe ege be na ni amo tagbado ati sonjo ni pe o ni ona ta n gbe tagbado gba te ba fe ku mu yesi ki agbado igi kan ko yo meta meta ona ta ma n gbe gbare ona ta ma n gbe gbare aba koko fi ro ka to gbin ta ba ti wa gbin tan to ba ti to bi osu kan ta ti gbin grow mighty oni kan la lo fin si grow mighty ati reactive to wa je pe le ti o gbera daada mejeji un la kokko lo fifin a fifin gbogbo ewe mo yepe mo le lebe aba ti wa fin to ba ti nwo bi osu meji to ti ntu ko to da pe yo tutan daada ta ba lati ri pe o ti ntu o ti ntu eh pe ko le gamo nu ta gbadu ba ti tu agbadu o le gamo ta gbadu ba ti tu agbadu o le gamo ko to da pe yo mo yo mo o lati lo fi papo mo jejere wale amọ igba na a gbọdọ fi ofa power pelu e a fi ofa power pelu e omo won agun daada ko si ni ni eyo kan suku lati bere bo ba tin to omo agbado e ni o se to denu e ko ni ni omo suku ayin ta lo so be ni ko fosi ni e sign huruko mi save ba se se ta lagbado nu a fi fin a ti je ko tutan tori ti o ba ti tu ta ba lo fin opolopo agbado un o saba ma nga ju omo lo o saba ma nga ju omo lo sugbon ta ba ti ri ko ti tu ko le gamo o ti dopin e o a wa lo fin baun a lo fin ko to da pa fe mo yo mo yen a ti mo yo be ye die die a wa lo fin be a ta ba ti ri center ibi to tin yo mo a tun wa te soju e daada je ko fin omo meta meta ni gugu agbado ma yo lo pata la ese ku kankan e pa to fun mi ogun ti mo ko yin lowo osan yin bo mo je kin doke odo ka jewo bi awon kankan to tun ku ko to da pa mo kan gara wa die die fun tose yi
2: ki ogun ma ko
3: bi shofo e
2: lati gba yen gan ni ba ti ma lo ki ogun plus
3: banko pin ekun oko kori kori dambala
2: agba lo mu tin da to lenu igbe
3: ki koko mo ri fogun ojo
2: ka tun mo wo koko
3: ebo ni ka mo lo irin ka mo lo gi ka mo lo file
2: ki koko mo digi
3: ki koko mo pon fere
2: kara koko ko mo fresh kori kodi kodi
3: oh my god
2: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun to modern farmer o ba lagbe gbowo po
3: won se ni ifokan balẹ lori gbogbo ere oko won
2: ki ogun plus
3: ki bagija ki bara je
2: baba se nlo
3: bi abari oko to sunme ti odo to ni abata
2: ogunju atojo merin ni gbako
3: babari oko to jina si eti odo
2: ini ogbon ojo din ojo kan ni
3: eyin agbe je mo soko mo
2: iwo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
3: bo se wulo fun koko
2: la nlo fun tomato ata
3: watermelon ati kukumba
2: gbogbo nkan ti abagbin ti oye atojo le baje la nlo ki ogun plus fun
3: ile se fun toast modern farmer oba lagbe
2: ini ta
3: 07054550

0: ojo meta ti atiri re ni eku ati lakire ni mo fe ke banki awon ekule
1: ekule o eyara ile edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni pastor Solomon ti le se NRI
0: lotun NRI lo si
1: very sir
0: enjola nkan meji se be mo
1: very sir
0: enjola olorun e so po de ni
1: o de mi
0: then etun jola nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo man gbon gbogbo gba lo ke roji se fo se o se ama e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan mi ni mo nje won ni ojukun ti on po lo ngo ko saye deru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti da o ibi na bo wa gbe gbo pe mo ah mi na di pastor nu we di pastor lo ke roji se fo a gbe gbo pe die die e sa mi so te ba fe gbe gbo pe e je ko roso mu eje kapo re si ati ororo wa be lori oro ti mi da so ti lele to kamilara mo so
1: sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gan gogo gba
1: be sir
0: mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: be
0: ni pe se wa ri eni ti nunu eni to ri nfo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network da o se ri ti won ba ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun
1: a ti
0: ma ri pe adi en ti sukun iye iye bo se re aye o je ki n gbadun o da ju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won n ta ogun ba yi won re ni pe won won re ni pe won ma je soro lo agba be ma kan ta ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te e mama to bi a mama ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi ara ro mi junction ko zeni kankan to koja lo de mi na ori to le se bure e ja ma ba ti nra e lo ni ajo kan laipe yin
1: be di sir
0: bo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: a orilede ni Tanzania a lo si Tanzania
0: okay
1: en ba mo bi ton pe ni Zanzibar
0: okay
1: ati Mikumi National Park
0: okay
1: gbogbo be yen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dansala gbogbo be la de a go plane a kogojo mi a wo train
0: ibola pe eni daruko bi kan si Zanzibar bi
1: Zanzibar
0: ah mo mo be ma ri nu Google na no mo be la le vie comme le
1: mien and you be about 6 to 7 hours ne by plane
0: okay
1: ibe mi mo pe Africa awon e look at to jin jidisa olorun ku
0: so wa rain le na bi yi
1: naira ni
0: NRI lo pe lo
1: jo be won ni ka wa latu ti wa wo bi yesi o wa si le se NRI Professor Clinton Brown ti olorun ma fi ola ati ka ati fun won awon ni won ko awa 21 iye lo fi je pe ba se lo sohun iri wa ni ohun oju ti ka mo bi pe it is wet sir
0: iwulo iwulo rin ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi
1: iwulo akoko ni wi pe ni gba ta di ohun ati ri awon tewe tegbo to je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada
0: nje ko wa
1: mo ko kini
0: o ti wa nle
1: lagbara olohun to ti package e mo ko wa
0: mo ti je
1: pelu approval anabda ki combine so ati wa ta ma gbo tele new version o je pe won ko awe roja to lagbara won daruko awon isan won wa bi gba ko lagbara awe eyan de bi pe iroyin ta ngbo tele tele yen double double ni bayi sir increase ni sir
0: oda enti e ba fe pe pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle ogun osun oyo edo kwara ibi kibi ti e ba tin gbe to yi oda enti e ba fe pe pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090-29-12-85-02 090-29-12-85-02 number mi leleyi 080-33-84-2322 o le ti atejise to ba fe je alagbata NRI kan send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti ma ri NRI complex to wa si je pe enti e wa ni agbegbe Ondo ni. E lo si Ademakin wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo. En ti e wa ni Ore. E ba me lo si idojuko Pima Hospital yes. Akeredolu complex ni Okitupa Road. Nilu Ore. Enti ewa ni ipinle Oyo. Eba mi lo si Adebayo Shopping Complex opposite Polaris Bank. Lona Manhattan Adex.
1: Adex bus stop.
0: Bus stop.
1: Lona Manhattan.
0: Ni Woro ni Badan. To ba si je pe apa Ibomi le tun wa Badan. E lo si Olorun wa complex. Alekuso ni bere ni Badan. Eyin ti ipinle Osun, e lo si Chiamaka Complex, Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo. Enti ewa ni agbegbe ikirun agunbe e lo si iso isu area okeba ni ikirun yin kin wa ni lesa I ma lo sona cornerstone complex cornerstone after onfoloke beside unique oil muslim high school after sabo ni lesa to ba ti je po fe daru ma loju number meji to wa pe lele 091 57 54 93 90 tabi 090 29 12 85 0

0: ilé iṣẹ́ nara wa distributors.
1: Okay.
0: NRA ife ko je pe every street ni distributor nara ma wa ni bi tenera to fe ka je distributor won fe ko je pe kenara ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay.
0: Every home medicine pe ke awon igbogbo ile kakire ba se gbo ni paracetamol e ma binu e ri ko ti beta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody no ma n pare be na nara se n wo pe gbogbo eyan ni kan mo ni pa egbogi nara
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe seri to ba je pe ogun ti e kan fe nu nta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: to je pe ba se dawon pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan da wa to je pe 80% miracle na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pa won yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni yi tana bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen NRI gbe kale sir olotu pe kan mo wo wi pe ah njo teyin o ba to ri ba eduro ofe ni ayewo yen ego genera yen to ma sayewo tan e to ye ko ra to fi tagwara re se pa ba pa din pesa
2: mo saraye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa pesi ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 yato si pe ogun wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na gbo ba won se pe bo mo ti improve beni so yen ti a ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan jo kan ba mi pa won eyan mi mo fun won number to da fe tete ma da won lohun ki akia ni ese kese gba eyan bi fiti le pe mi lera
2: e ti ri kankan
0: ma kan ma pe akolu ko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRI pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
2: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi lele yi olowo kere ji 080 33 84 2322 080 33 84 2322 O le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so iwo to je ko kan le joko si kona nu ile 10,000 20,000 lo so se oni bi to le din ni agu are
0: e ba ri kan lati le se
2: na ba si e ba se fi 10,000 lo so se ni pari odun ni to ma je o
0: ni to ma je
2: yato si se to nse minimum to de to le ri gba ni NRI as an agent ni yen
0: minimum
2: le je ki to kokan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere joseph NRI ton pologo yi si se awon tan wa bedroom slippers ka kiri igboro tan ma n bere lift mo ni ti won ti koja be te ba ti ri moto tanko NRI si
0: very sir
2: ile se NRI bi oko fun awon eyan won ni
0: sugbon
2: ki to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba
0: gba ti yin bo ewe e bo se mo pe bo se rire se ri NRI gangan ni pori ofe olohun won ni awon eto ati lesese ti yin na be lojo na njo to ba de ebi ori afefe lati se so
2: e je ka si bi eleyi
0: yo si tan lo yo de laye
2: lagbara olohun e je si bi eleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 wole ma bere pe kini NRI ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati mo toju agu ara eyan ni
0: exactly
2: sir ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to ba de je po ni owo aye nu na ba won kan se mo de na kan se mo tu mi ni soju yen na lo o de were were ni pa ikun o eyo ki mo jo ti yan so to nto sile mo kan ni ki mi ni e mo pe ki se gbogbo oro lani so lori ategun
0: so be gbalagbo ni to le
2: tagbala baba mu mu ku mo a to sile osan gangan aye osan lagbalagba n se mo se sarin ta o ba da nfe mo juma ni ko orukan jo ani to ata ifo mo ani kini awon ewe ni kan ta so bu
0: te ba si pe ni to suga ya ma to lori dagbalagba jo kan sile se wa suga apoju re ko da lara
2: o da ayin ti e ba fe pe pastor solomon 091 57 0951 574 9390 0915754 9390 tabi 0902912852 0902912852 Number me lele 0803384 2322 O le te ate jise to ba fe je alagbata NRI. Can send the message NRI yes I can. NRI yes I can. NTI wani ipinle Ondo e lo si Okeagbe. Lerama Palace roundabout Okeagbe ni ipinle Ondo. To wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station. Let me ri NRI complex. To wa si je pe NTI wani agbegbe Ondo ni e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo NTI wa ni ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu ore NTI wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank lona Manhattan Adex
0: bus stop lona Manhattan
2: ni Worod ni Badan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Badan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Badan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo eyin ti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo sona Cornerstone complex Cornerstone after Home for Loke beside Unique Oil Muslim High School after Sabo Nilesa to ba ti je po fe daru me loju number meji to wa pe lele 0915754 9390 tabi 0902912852 ya to si pe NRI Ogun won Olorun fa se e tun empower won youth
0: e se
2: ba mi salaye yen
0: youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase ndo te wetegbo so you to na nko dada so ona ta won tu wa gba ni pe awon yato sa won tu je pe won fese ni kakiri igboro le du you to wa kakaka ni kama fese gbagboro kakiri awon leyi won ma e wo phone ta gbe dani yen a gbe kankan ni digital marketing to je pa won yen fi owo yebi yese yen ni ba si le ta nkan pasi le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga won online debi bi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ari bi pe a ma se danileko yen lo fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je bi pe loni mi graduate tan o se NYC ko rise ma bo le nara wa dupe lowo Olorun laarin subo faso dukan nitori pe oni ma toro owo lowo awo bi eko to je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan wo no se kini wo no press ni je yan lawujo
2: ise le mo ti e koko ero pe ba ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be e ya ni pe Olorun kere ju se lo ba un oluwo oja e je ka ma send kan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wo nu agodo awon isongbo to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri
1: Yusuf Joseph Yusuf. Emi nisin in to je kimi koko darapo nena o nise kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gugu odun iyan le ma la kojo
2: ba te ti wa lo to se be ke ma lo ni kile to wa se nena rai
1: to wo wa nbe
2: e tun lowo
1: baba owo school fees awon momo ile won fun school rara je ri ogun nena rai ko se ah le sotan but awon yo ba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to nara e won ni mo po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbiyanju kan ma lo gun na
2: that is you sir e ma lo e ma lo mi pelu mi mo mi o pelu mi je mi ni pelu wo 0915754930 0915754930 tabi 0902912852 emu mi gba yi ni bi se emi ni tan yi emi na wa seri gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labi ya ni igberaga ni mo bi ma ga pa bi eni ah emi na ba se olorun to juwe ona fun yin kuni si lona
0: tamita
2: eyin eyan na ti alera ku die ka ka to fun mari to lojo ni afun ni alafia
0: abi sa
2: e mo na gbara e mo na gboro yato si pe o nwa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise nri yes I can
0: yes
2: wona le je alagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi emi mo de fe je major distributor
0: exactly
2: igba kan ba to je pe won ma lo bi won alausa ti won ni fun won laye mo o
0: be ni sir olobi olotu in to dojo mi den ni pe ebi we gbogi yen mama mi mo lo fun gba
2: mo e so be
0: o n lo je ki o pe ah won lo nde se gbogbo ba se lo gba na
2: so 0915754930 0915754930 tabi 0902912852 0902912852 tabi ke te atejise si number mi ma forward there si Pastor Solomon 0803384 2322 0803384 2322 Pastor Solomon lakotan enyara
0: enyara ilera logun oro alafia olomo je ke yen raye se gbogbo nkan bi te yen ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
2: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tin damu isona ki ajin dara ko mo je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: wasu loni mo so wi pe eyan ba gbekele dokita nikan fun iwosan ko se dada to dodo tori wi pe olorun gan ni oluwosan o ni je Jehovah Rafa o ko re ni wo ni san agbara ni la dokita oyinbo dokita onisegun oyinbo ko to lati gbele fun iwosan lai gbekele olorun
1: awon na ti e ma so pa won se toju ni olorun
0: ni be ni se ma ko niyan olorun ni wo ni san awon se toju ododo to na mo fe pe gbogbo eniyan pe e wa e ja wa gba iwosan lodo olorun yes iwosan imularada nbe lodo Jesu
1: to oda bi aba lo nkan tan la koja aisan ni o iyen ni nti o te wa lorun e je wa ka wa gbadura
0: la ro la
1: baba elomi wa yin wa omo fun opolopo odun won si nso wi pe atoko ati yawo ko si n to se won je wi pe awon aisan to fara pamo to fara
0: invisible sickness nde na bi ma won
1: o biru e ba sele a je pe adua nikan lo le se
0: adua lo le se o alemi ti den to sick in hospital doctor wa pe oni so lo so si ti oni mo ma lo oni oro re yi oro adua lo je mo tori gbogbo to ye ka lo fun opata lo ti lo o de respond the treatment koja lo nu adua ki wo bo adua yewo
1: adupe oda baba lola ka tuju e fun gbogbo eyan patapata atawon to ti nwa tele tele ti won ti ri owo agbara olorun atawon ti o je wi pe won sese fe wa gbogbo eyan ma bo ni witi witi
0: ni manic village opposite second gate ami barat so road nilu akure ni ki gbogbo eniyan mo bo lola to ba ti de mechanic village awa ti mechanic village la jo see at the same fence to ba ti ya lori titi ni opposite second gate yen o ya wole lapa otun to ba ngbagboro akure bo apa lafia ni opposite to ba nbo latonodo ibe lati pade lola ni mechanic village that is all we pe ipade adu olowo nla lo nlo owo gbe ode be olokada o gbe ode be oni taxi o gbe ode be o maru wa gbe ode be awon mo to wa fun ni gboro lati gbe ode be
1: dada baba je ma so fun gbogbo awon eyan bayi wi pe olorun ni dari woli o le dola ki olorun so fun baba wi pe ki baba won anoint gbogbo eyan
0: be ni ododo
1: baba
0: dede ni dede ni ori pe ati ni ororo kan ro iwosan ta nta le gbogbo eyan lori ododo o da o ti wa lowo awon eyan ti tele ta won go mu lobo lati le ti won si ta sori won sugbon won ti n gbo wa fun gba kokko to wa pade adura lola ofe lata ororo le lori o ki se tita ofe lata le gbogbo eyan lori fun iwosan ati imularada
1: oda ni witi witi e ja ma bo wa sinu pade adura lola ipade adura olowo nla gba nko gbe ipade adura ti olorun ti nse ani ni
0: eni to ba gba bibeli gbo to gba oro olorun gbo ko dide fuya ko ja pade ni pade adura tola ododo ogbon ti iwe James wi ni o ni enikeni asaisan ninu yin bi o tumo si pe atore kore lenikeni le saisan o wa so ti o se fun o ni ki o to awon alagba ijolo ododo ko to awon alagba ijolo ti beli wi nu enikeni asaisan bi ma jojo ko sile je ko to awon alagba ijolo iwo to ba gba bibeli gbo nti bibeli so niyan o je ki o to awon alagba ijolo o wa so fa awon alagba ijo na o ni awon o si gbadura fun adura gbagbo o ni won o gbadura fun won o fi ororo kun loruko oluwa o ni adura gbagbo yo wo alaisan na san to ba se pe ti dese a si darije wa so fun mi ododo a dokita to ba ma bere darije
1: ko si o
0: dokita to ba mu le fun yen la bere ori fifo ori fo lo
1: yo lo
0: o le fun yen la bere enu run sugba bere wo ni darije yen ese si mo mu yen lo sinu aisan tori jesu mu okunrin kan larada o wi fun wi pe adari ese re jin o ara re si ya so ododo ipade adura ola o se pataki fun gbogbo eniyan
1: gbogbo eyan e ja wa ipade adura ola ni mechanic village opposite second gate nibi second gate yen lo ndoro dibe lati ya wole si mechanic village come on bo tarata ni pade adura olowo nla ni olowo nla prayer ground awon kan nbere awon won gbo afun gba akoko ni won ni ago melo la bere pade adura
0: ago meje ni pade adura bere yo si bere pelu pepe anu yo bere pelu adura ni pepe anu iyan pari la ago mejo abo a wa pari gbogbo program la ago mokala be ni
1: leyin pade adura gbogbo eyin ti e ba wo pe e nilo igbani niyanju
0: be ni
1: baba ori ṣugbọn ke se baba nikan ni
0: ise mi nikan emi ati gbogbo awon iranse olorun ta jo kakiri lauda gbogbo eyan lohun
1: be ni bo ti je oni e baba e je adori keji ka gbọn kankan na ko to di pe a lo gbọ idanileko nipa ati ijile fun

0: alayo ni Thursday ose yi ko si bere si ni Jerry sagbara oluwa iwo lọlọrun ma kọkọ janu
1: to oda bo ti je o le ti gbo yen a pade nu pade adua yen ni aro la olowo nla prayer ground mechanic village opposite second gate army barracks lone road nilu akure mbi ekole lagu meje laaro kutukutu ni pade adua yen ti o bere a bakan na moto ofe yo tun ma ku gbogbo eyan mo so lose to koja mu ni ibi ti won tin se ona ni ibi ti moto wa ma duro si yen e ri wipe ise atunse ona nlo lowo nbe Cass Street Junction moto duro nbe mo iwaju St Thomas Church ibe lo tin duro ni arakale ibe le ti lanfani ati wo moto laaro ola bakan na loke aro ni Abiodun bus stop Idanre Road loke aro moto tun wa nbe gbogbo eyin te ba nbo latona oke odu eyin tori ta obele eyin te nbo lati ipinsa ati bebe lo e wa si oloko be ba ti de oloko ni Futa bus stop e ri oko bus wo nbe lola pelu ogo olohun bo ti je niyan baba a fe lo gbo idanileko nipa ati dile kan loni oju lowo ife ni oro olorun to lagbara pupo ni
2: ododo
1: baba
2: idi ti oro olorun fi jade ni pe inti awon eyan npe ni ife loni ki se ife fake ni won npe ni ife fake ife ni won npe ni ife loluwa fi ran mi pe ki n ba won so yi ti je ojulowo ife gan to gbodo wa laarin oko si aya ojulowo ife gangan teyan fi fe yawo ti fi de jobo orun ojulowo ife gangan ti Christ fe ki a lo pelu awon aya wa pelu awon oko wa ni oluwa wa ran mi so ojulowo ife oro olorun yi de ma wa loni lagbara Olorun yo tun wa ni ose to nbo koda o tun se se ko wa ni ose to tele gbogbo eni to ba wa ni ibere e ma teranse sori ago tabi lori eto yi
1: bo ti je niyan o ti ya e je farabalẹ lati gbo idanileko nipa ati dile ohun Olorun o si lo lati fi ba aye wa ati dile wa pade o ti ya

0: Alhaji Agba wa de gbajugbaja nba. Mo n soro nipa bi ogun odun seyin. Kere kere latojo na lohun o ti pogun odun wa ye. Tomo won Ibadan o mesi ogonle oluyole to tin ba bo. Baba e se pupo laye o. Baba te si ri e ta mun polongo won. O yi so omode mo nje ori. Gbangba bi Olorun o fun eyan star shot ti o je yo fi star shot keke se la. Yo si ti dagba daada nje ori. Ati wi pe ikeji gan. Alhaji Agba gan funra won bi mo se mo won fun tugun odun ti won sayeye yi. Won yi jeje ko je o. Baba ti jomo ti leibo e le ri lagbala office won ti baba ti won ba fi nkan senu. Je ku je to gbagboro yi o ti so wa dida koda. Hello me ta ri lana won pe kidney po ti so sele. Kini n to fa ko sele be re njohun. Idi niyi baba agbalagba yi te ba di odo won. Won kokko fun onimoran. Mo le nkan aye lo, bo ba le nkan aye lo, aye ni o pada polo are. Lile nkan aye ta nso ni pe nti won koto kere wa. Emi na fe se bi lagbaja. Mo fe se bi an se nse la America ni London. Ije ku je won ni ti an ko wole. Bo ba ti ni pe bo se je na ni o, yo leyin. Won ma se mu. Pani je bi bayi lo ye ko ya si. Hello me ba se be bayi ki mo niru mo. Won pe ko siru loja eja lo ti awon ilebo je ka ku lori re. Hello me ba fe jeso yi to ti fe ketan yo pe pipon na lo n fe nitori po yo color to tan so bi ododo se ri ki se gbogbo n to tan yi ni ma da fe da gbogbo awon alubarika ti n be lara iso ohun o ti pon o si ti re danu ngba to kaun iwo kan bi igbo kan je nkan lasan ni awon koko gan won si ti ganu si koko ta afojuri sugbon to ba wa ni dudu ti opon ju yo soro fun koko ko to sanyin mo ko to ri pe yo ra iwole se la
1: igba ti mo se down for bondoko
0: idio eri e baba yi na n pitan ara re ye e Alhaji Agba to n ko fuji be ba gbo record yi dele daada e ri pe iriri aye baba na ni won so nitori idi eyi mo fe fun yin ni iriri die nipa Alhaji Agba to ni ile ise Alhaji Agba spiritual healing home ni pele ondo fun yin
1: oba lende to challenge
0: omo lo Ibadan ni Alhaji Agba baba laanu baba won ni won pe ni Alhaji Olorun ofero ni Ibadan te ba de san yo ni Ibadan gbajugbaja won segun bile to lo ko nle Ibadan baba to bi won
1: eni pe o ma da
0: iba ti barista inde to nkorin lowo yi to nbe laye oro baba laanu ati Alhaji Agba to nko fuji to dologbe o fe da wuyewuye Ibadan idi ni pe
1: gbati mama mi tata
0: Alhaji Agba wa di meje Ibadan ikan jawe ikan ko fuji won wa gbe won sira won gbogba ti baba ba ti n polongo iwe ati gbo re e ona ti won gba lati pe ki won fi gba ni moran o ko won e o surprise ni ma je fun won awon ara ilu ti an ba n gbo ṣugbọn o pẹ diẹ ko to wa ye gbogbo aye wipe o ko lo papọ iṣẹ ti kaluku n ṣe Olorun fi ran won ọtọọtọ bẹẹ bá dé san yóò ní Ibadan ẹ lọ wádìí.
2: Òun aláǹda kù, kò lè ní kí, kò lè ní ṣù, ṣùgbọ́n tó bá fi gbọ́mọ
3: yẹn. Ìfádé fàámọ́ra fàáfá, àǹfààní ló balẹ̀ bàgẹ̀, sì lè ṣe Alhaji Agba, bàbá aláàánú spiritual home, títí dinú ọdún tuntun, lòlúkúlùkù ó láǹfààní láti ja àwọn ẹ̀bùkan kárí bíi ti, bí ọ̀kadà, kẹ̀kẹ́ márúwá, tẹlifíṣàn, rédíò àti fóònù olówó iyebíye, olúborí gbogbo ẹ̀, dọ́kọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ olómi tútù, ọ̀nà kan gbógire láti fi sàmì dúpẹ́ ayẹyẹ ogún ọdún 20 years tí Alhaji Agba, bàbá aláàánú, ti ń ṣe ìwòsàn fún tọmọdé tàgbà, kò tán síbẹ̀ o, mùsùlùmí kan láǹfààní tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀fẹ́, ọ̀sìlú Mẹ́kà, tí Kìrìsìtẹ́nì kan láǹfààní láti lọ Jerusalem. Alhaji alhaji agba baba laanu lo to be e ma lo si eyike yi offices baba laanu ko itoju e gba card yin e tun gba ticket a fi yi koto ti o waye laipe pd mango okiogba nilu akure e gbo kada ni lafe junction e lo gba wosan ke gba ticket in akop plaza opposite alafia hotel owo e lo gba wosan gba ticket ni bakusa street to doju ko ile iya bakusa ilu ore e ma je ki card ati ticket yin sonu o on la fi yi koto telephone 006-397-0829.
0: Alhaji agba baba laanu e ti won saye ogun odun lowo ayeyeye ojo tin sumale je o si yikoto lati je awon ebo nla nla mo fe so fun yin loni lori eto aye le wipe Alhaji agba wa lara awon onisegun bile akoko ti oko ra moto fun presenter tin ba sise Olofa baba laanu oforo tewete gbosere atadura ori awo

wa fe so fun e loni wi pe bo se woluwa ni nsola re abalo ababo nipa eto itunsile ti baba se yi ni won fi wa so ni baba laanu of Ibadan land baba laanu of Ibadan land ka to je wi ohun ka si to wa gbogbo enikan be to ju ogun na lo ati wi iye ni olodumare gbogbo ise ti won si romo ti won se lori awo olorun oba la won kepe tewe fi je lowo alaji agba baba laanu ni pinle ondo eku eti gbo wa egba number baba lowo eni fe ki won eni fe wa si office won fun awon kudie kudie kan lasiko ti won pogun odun yi lagbara olohun dodo lo san so leyin kule oni kaloko ti e ba ti nbo te ba ti gba card e mo gbagbe o eni kin won fun ni rafu ticket yin te fi towo base sori akoko bonanza yeta yikoto o tin sumale e le pe baba sori number yi e ba won yo ati wi pe e so fun won pe eyin na fe wa gba card lori awon kudie kudie kan ti won dojo ko 08063 970829 08063 970829.

0: ni the same place. Oja ma tambi to wa yen. Awon fa gbara nda ola mu ni. Tan so fa pa je ota nbe. Iwo lo se won la label pe oja. Iro ni awon kan ni lo be lowo. Awon aye nu won si se nbe ni. O di ma jemu. Ile ton so ikoro fun oyi o ya ko para.
1: Ame.
0: Parada.
1: Ame.
0: Mo ni o parada.
1: Ame.
0: Gbara la nso. Ma jemu la nso. Kanu la nso. Mo nso fun pe agbara ni mewa. Ni Jesu o ko sinu agbara to fo obirin yen agbara kokoko ni agbara lati da asajin re lo obirin yen ti won tikiri le opo ti ori dijoko nke mo ti ri o gugu olutele agbara lati dan to e ko da agbara keji mu pe ni agbara lati takun tin taku agbara lati doju kon tin doju ko agbara lati temole en to fe te omole agbara lati be lori en to fe be olori agbara lati kelule en to fe ke olule agbara lati ja si o en to fe ja o si o agbara lati yoju kuro lowo agbara to fe yoju kuro lowo Apostle Paul in Acts chapter 13 oni oni riran mo iwo ba Jesu mo yoju re I withdraw your two hands se bo ri mi lo se fo se nta ko mi mo yoju mejeje re o kun fun agbara Olorun oni mo yoju mejeje e nda na je ke mi na yoju mejeje en tin foju ibi wo un loruko Jesu ko tun ri omo
1: amen
0: agbara keta le lo lagbara jo ni oni power to get agbara lati gbanton wa Ben, and the time chapter verse 18. Only I'm the one that give you power to get wet. Agbara Latin ni oro. Agbara Latin ni oro. Latin ni. Elo mi wa oro titi oro ni ye o ma nfo ni. O le titi ko riba. Ko sise ti o si. Elo mi to wa in London yen o sise meta po lojumo kan. Emi ti fe ku. Won le agbara Latin ni oro. Mi o sumo. Ojo kan mo nbo lati so oru kan lati Ikorodu. Mo de Greek ni bi to four ni daji. Ben mo tun awon kan tin nawo eh ajegbu asagbe a egbu adeketu anjo nla won le en to ba de agri bus stop ni to fo nbo lo ti ku boyo ri okuta ni tin rin bo elomi igbo lo mu ni elomi lati abule lati gbo obo to mo nbo ko to de ben yen ko eh de ri o en to de bus stop ni to fo laaro ko de ni pada sibe onti to ba tun da gumo kan la oru abi ago to 12 sibe won lo bank o o si kobo owo oko lo tun ni ati owo panadol ti o ti ta ro tun fi so ji dada there is no power to get won ni agba won le won ba no kan sele won ba agbara lati ba o si power to get o n jo boro mo won lowo ni agbara lati gba to ye ko ri gba agbara lati ni oni emi mo fun on ni emi ni mo ki se certificate e lo fun o emi mo fun on lagbara lati ni oro e se pe tori family background o ti jade I am from William family iyan awon lo fun e lagbara lati ni oro orun ni mo fun yan awon ni mo fun yan odo e le tin wa I give you power to get loruko Jesus and that jo pade laaro yi o ya lo get
1: amen
0: lo gbagbe lati get
1: amen
0: lati fun get yen tumo si lati magnetize lati collect oni awon kan sise sile oni ma ko fun wo oni ma mu owo ni ikori awon kan ko lo get e awon kan ti sise kale won lo get e ki se bo se lagun to bonu se ti o leyin to ni lo get e boju ere se nja fun won to ni lo get
1: amen
0: lo get
1: amen
0: lo get
1: amen
0: lo get
1: amen
0: ise pastor gan awon adura kan wa to je pe awon pastor kan ti gbagbagba fa awon kan ti o kan se won kan dodo oluwe hello ko jesus lo get here and he added lo get here added lo gberuwa ani baba un mo na wa ni o ba ti ni lo get here ba o mo get here ni go si kan olorun lo sanu anu lori pe o e wo awon to mo fun apata un ki se ama kokoko lo fo ki se bombo akoko lo fo ti won ti le man la o le je 100 ama lo ma to fo sugbon 99 yen ti fo sinu won lati ma ngbadura oluwa ise to ti pari oluwa ti si mi o ri n to sele ninu chapter 3 yen ni ori chapter 3 ni won ni won gbe omokunrin kan si enu ona dara ni temple dara won ni won ti ya lati nu ye won lo de ti kure over 40 years a je pe gbogbo ba ti Jesus fi se iranse only omokunrin yen be o mo fi ile fun awon apostle o fe fi iyanu ye kede ipe yen lowo won ni danu akede ipe ni won pe yen won ni ojo kan soso lori iyanu yen eyan 5000 lo gbagbo even eyan to gbagbo ju awon to gbagbo ngba igba emi mo baptism ti chapter 2 lo eyan won ni 3000 sugbon gba to di iyanu omokunrin enu ona temple dandara won ni 5000 lojo kan soso ninu iyanu kan soso 5000 to ba ni member 5000 gan ni isin lojo kan ni won ya de egberun marun ti bi ti ba tan ba ti ki hallelujah ara ya nbe so olodum mo won pe ni custom built you know it was deliberate e mo lo kan gbe yin ah lo mi try gan ni o oko bi to le lo mo nro majo david wi pe awon ti ta bo si owo mi ni bi to dara emi ni ogun rere the line has fallen upon me in place and places I have a goodly heritage mo no what's your power to get gba lati ni oro gba lati ni idunun lati ni igbega lati ni ranlowo lati ni opin rere gba
1: ami
0: ogbo eyin ara akure loni ni crossover ni positive fm ni ago mesa abo si ago mewa abo wakati kan ni ogbo eyin ti e wa ni akure to ba wa di ojo friday ni olohun anu olohun fe sise friday ni ti se aro friday ago meje si mewa deliverance awa wa lati ago mewa si meje la fun awon to nje onoju to sile awa wa kaye ti e na le ni tumo bo ti n ba lo yi afi tolorun ba ja fun o irin ajo eyin okunrin atobirin yen ah aro saturday ni bayi ago meje si mewa ororo a ma da le gbogbo eyan lori orun a de ma si ekun a ma derin egan a de ma dogo to ba wa ma fi di sunday ororo ma da le gbogbo eyan lori lati ago mejo aro si ago mokanla ni oluwa tuye kota si yen ni ibi liberty hospital yen
2: o ba aye re so
0: boya
2: ogun osu kesan ko la
1: ame
2: oni bo owo osu
0: kewa
1: ame
2: be loluwa
1: ame
2: eni ti o bo rin owo osu
0: kewa
2: ti o ba je mo lowo olorun da
1: ame
0: jesus oluwa wa
1: ame
2: e mo pe fun adura ba ti n pari eto 08033548337 call e mama yi 08033548337 Oluwa yo lo irinajo yi fun wa e o si ri ami Olorun
3: eto akoko anu ni esese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa adeni olopo oku ni won fi onje mi bo wa anu Olorun ko ni fi gbogbo wa sile ti e ba fe ba wa soro tabi e fe adura ti igbani nimoran counseling e pe ero ibani soro yi ki Olorun ki o bukun fun yin Jesu loluwa